0: Nipadua kwa ne nyinaa hia nsuo. Ede kyerɛ sɛ nsuo ɛyɛ nkwa. Na sɛ wanhwɛ so annum nsuo, na sɛ nipadua kwa ne bi pɛ nsuo a, akɔyɛ trim ɛna kɔpɛ bi. Ɛba sɛ na agya wuti ade. Enti sɛ obegyina masɛm yi so na wɔpɛ nsuo bi annum de a, mekanfo nsuo papa bi te sɛ maple ice mineral water ɛde ama. Nsuo a yɛde afa mfidie mu aso ne so. A emu ɛde sɛ dukro mu nsuo. Sɛ wonum maple ice mineral water, enuani nura ɛsɛ sɛ wonya no wɔ nsuo mu no. Wonya ne nyinaa pɛpɛɛpɛ. Na pampan bia nsu nim. Na sɛ wɔpɔ mmɔden de hyɛ fridge mu na sɛ wonom a ɛne nsɛm no koraa ɛmu ɛda ankasa na food and drugs board authority de ɔmstampo asi so sɛ panyan ɛde kyerɛ sɛ nsuo no ɛyɛ nsupa ɛnti kɔtɔ bi nom wobɛnya maple ice mineral water yi bi ɛwɔ baabi a yɛtɔ no nsuo biaa sɛ wopɛ ne doso po atu a wobɛkɔ brɛkum sɔfo kyerɛ wɔbɛn akoi ala anaasɛ wowu so ansa fie hɔ wo ne wɔntwetwe nkɔmmɔ mfa 0240531647 Maple Ice Mineral Water Numun Super Now Benya Pomodin. It's time to know
1: that you call me your own. Aha, Maple Ice Mineral Water Osit Num Supapa Now Benya Apomodin. Pastor Collins Tavnas Pila was out in Fui. Ye Brenner Asun, aha, Eda Quarry. Nam Pumti saying,
2: A radio for Yamabo.
1: And then so Yamiama. Mo kwan se
2: ye
1: ni atidi eh wa kan ya kan ti asofo ho se na so ye meto aso
2: mo ja da so di
1: na sem na na sem na wa kwati
2: ah o de ache wa bua ye pa
1: ah asafo ni na ho ye
2: era de adom obi a ho ye o de
1: anti wen
2: e bom pa ye o don fo ye da wase akwanya foforo na o de amaye San and Serabemo Nibidi Maya, said the Oyamaya Bribiano. Me bomb pious reset. If it's a bri deco on concoro, young quadi and tea. A dear beer ever boy, my young quadi, we pay and found quitty at the beer at that. Cause what a fire mucassa, no far commanding a drink in our domum. In him seeing, you know, no man shira. Ojie ni fahu dia ya umatia o Yesu Kristo timu. Amen.
1: Amen.
2: Yada radiasi akwanya fofura o dia maye. Ebia wo bia no shene nsoma mse adiachi na obelenki ama unia se ono nso linki mani nia se radiatu ya tina siya edia radiasi mwabro na mini mse Assembly, you know, I rather than a madam so I'm a binum union. I should na a bois. The link a moun near my emwa. A deba acquire and send on son, I say. Yes, you Christo, my tossum, you know, no, I bain. I was any penny and I send on son, then my tossum, you know, no, I bain. Na, but my dear, say. Odo wa sunu wa kuma ebe femi. Na nsema ye kanu. Eye nsema saoma ahu kwenye. Na saode ye juma ebe buwa wama ahu kwa jie wye peye. Tisha na nsuma me. Na minimse akwenye fufure uradede ya mayeno. Akwenye bia odebe mayi bia ye ye mkwa jie ntia. Ti ya boy adwene pose akwenye bia uradede bebe bia ano. Ye mfe ni agro. Ye bema ye hukwa ya manafa yeso. Ama afufure nya hukwa. Na toda. Ye woni ye man kiti nkiti mbi wohonuma. Ewosi. Ye nyabre. Na yitu huwa na mo. Na ebua. Na sanshe ni nsunsu mami se. Ojiye nefa hundi. Eradi Yesu Kristo mwa. Maye tosumi yenu no. Se, ne hon humu nti umua, yen ti min kanto mfra mkwa jie mama ninye ye. Ano die, e adie wose ni pe biya shenu nso. Enti, adie ba kwa, e hani panne, e di ni pe nyane, e yen chire chire. Se, unya teachings na se teachings na nkuwie se on konkoro be ba betena omu a amwa nya de be bo ama okere nya nkwa unti te me kama sema na me dia be wie Jesus Christ ya obe wuje ye nkwa se ye kra be nya nkwa nti na ade ba kwa wose ye hye no nso ne se ye nyinya nyinya nchirechire bi tina toda ni ya diabebum ni ya makwan ama ni obi nso nti ase no no wa ba bibisa a enye chinye kwanso enye de oje ya enum na ote no nye no nti ne wa ha na de opade sua no se ye ba na se ye de ewade na madom so de nsem bi ba oje ehwehwe mpifi hu se te saa na manipa nyina anhye no so ti ye nipa wo pa de sua na mwa wo nti e mwa dwen se po se sofu na aba kire kire a meje ye no ono ne de ne me de anyepe ade ba ko a e dangerous pa ne se heaven ye ni na hodo e ba ko
1: pe
2: na baako na aye ko no sese nipa dwim aye ye kesere ni eno na me pese Awurade boaye ma ye center on the Holy Spirit more than any other thing na woni ade bia menka se hon konkonu awa na chiwabi o na chiwabi ne boni mun chano nso mame na chiwabi ne boni Nti wade ane bone nti ya wa niema bi wo wa anhwe ya befa de atage obi se ye bone wa bra woni fo mon shane nso mame
1: okay
2: nti obi an shane nso Yesu Kristo ma ye toso mienu na ben na Yesu Kristo mu ana nkwaje wo mame nka se mon chire ni panyina nti oba preso be wura ni mu na ono nso atena wo sena ni mu no no so ntena mu na kwan ban ana mefa so amenya ni mu awura eno ne ade e wose e urade fa ye so boa tina me di kan kan ha se enya nam o enya nam sa danko da bi enya no a e ye fa rawe ma ni pe nyina mo nche ne nso mame ti me da urade ase se me waha na unsu utie me kasa na unsu utie ade ba ko aye nhye no nso ne se Yesu Kristo obeka asem bi obeka se wa megumra no ne momo obeshema me jitu ma nipa nyina nhye no nso Bariaba konsem bi wotwo sem ni mansa na ya basasem na Yesu kae nso. Ni ya bebie maduru ho. Ni ya hu. Minim sa be cover senior na otwotwo questions bi breba ya be cover di gina. Na urade na madom so aboaye. Ye gusu aye kasa ko no. Fo wa koma no adwene di akire. De metime aka akire wa no. Eya dan a minim sa eyere so pa so a ya maha kwa. Awurade na madom so ema nipa tie ema boa wo nkwaje ma yanhye ne nso se bie ana no ye di kan ba Leviticus chapter 11 no e ka nam ne ho asem am sa ne ye mo mo di om question sa bi Leviticus wa sa bre 15 ho Leviticus chapter 15:19 15:19 kan kama me ema ho sini fini eno so atifi asem no eno no kan kan e o fi 11 na 12 no ba o kan wo ho asem no aba 13 wo de yen ko 15 me kan kan o ba fa firi 50 order kinkan 19 ni yoba sa jump a abosa bo wachi aba wa kinkan na moja firi ni huna mugua obane ntena ne nsabu onumu nanso kenkan obiara odene ho beka saa obane ne ho nte kosi anwumre se de oka wo 1511 ho se saa danko kura wu na do ho ka danko na opega ne funu kura ekoto twene a ho nte kosi anwumre no aha nso oso oba Sena sidi fri se sebi yen kan se so mu konfitire no watemase na moje fri ni mugua ontena ne nsabuo no enanso 7 days ken kan e obiara ne ho beka oba no ne ho nte kosi anwumre me kire wade ken kan ade biara odaso wo ne nsabuo no no eya ne keta na ampa no e ho nte Ken kai. Adie biara oba ne tena so ne ho nte. What am I say? Sabe e wi me ka no kora kire wo ebi no nso afa no. Mm. Se de bi afa nam no. Ebi nso afa no wo ko gidi kokwa. Em se jama oba no kora no. O ma ne no aduane ma ne ni. Bi ko Bible se e ba sa ne ho nte. Mm. Na ne kata kora oda so kora kire se em se ho nte. What am I saying? Nze o babru, nti obi a wan hwe ya. Nsem ni bi wo ho a. Na de ba ko a ye nche no nso ne se. Sa de we ya ye di man. Ya jump of 51. E jaberma de wa ko fo oba do. What am I saying? Wo ko jidi mo om de ye aduma nti na makofa ho nso abeka ho. Me de ka ho. What am I saying? Afi wo de ye ja ho ne bre 51. E mere man so awu si difiri o. Ken kan ma mi. O ka tire Moses said o ka tire Leviticus chapter 11 no se. Ka sa tire Israel fo no. Na se won se. O bere man se de hun si ni gua. Na se na na Moses na mo ti. Tell them bema se release sperm. Won se de te. Na hun si ni fi o se ne won nya de be. Ente ken kan. Aha.
3: Say,
2: no, I'm saying, no, I'm saying, no,
3: I'm
2: saying, I'm saying, Enti wo awon fa nya aduma no hunu se akora de Kristo som no won ka ho. Me pa cho watemas. Ye wo bebre wo mo e betimi atutu de aba. Unse, we nyina aye kan. Ye se wo bebre wo mo. Ye kanse ye de ba. Wo unse de te. Otro samramramramra ni nyina. Ade ma wo mo. Nti oba o se kasa kire na de na obetum mra bia no. Ni amfa no ho nche no
1: no punishment ho
2: what am I say de na obeto sa mramra we nyina bi no me tra wade mani pa nyina anche no so sa ye pe yi so we Joseph na da ho no ti na me ka so se en kata ni mu da so da pam da da ne kenkan so aye nyanyi ye na Kristo mu nko a ne ji so ba Kristo nche
1: ansana wate ase
2: we need understanding spirit What mercy? My nipany na channel so. So ye Israel ni wuda ni Israel ni a winyan kwa wo. So the kasa ye ya humu Israel fwa. Omwa wuse ye ya humu asun fwa yanya honam. Enti sanye ma wenyi na honam mani ya emre. Me tell some di atire ni penyi na. Unso obi kura tam ye koko tu fri no wa waka kobo preko di kobo wany. Okay. Your friend say, any of these 2215 or see Corona China Kramai wo. Kramai so abuabe ne benyangwa. A Kramai ya ka Kramai. Nipa wan sem no kanu okuran Kramai su. Obet miye friya kun su atra kobo e jamaya basisi ya. Ofia obese e jina ne fiye huwadi. What am I say? Ofia, e jamaya ne su jaman fo. Wan se de te, na brabo jina Kramai ni mini uda. Uni mo fa uso ye uti ananasu obe kao. Onim bon fache me nipa nyina anche nso mame ntitoda okase bi obebo abuo bi dia na se
3: Aja de atia ne se me se twa sam. Abia ba ko wo se boye. Me se ma ye ho kwan ma onkonkoro. Zo on se date. E serious o. Me ka se bi di atre ni panyina. In this draft wo ko so tena akoma primu no. We Romans chapter 10. Ye firi wa ansa ne aba Yesu asem no so. Romans 10:1. O se de abei. Israel pon kwade enam de enso ba. Gidie soba. Elo si gidie no okenkan ye no. Galantire no, o si gidie nyam maaye no. Gidie nyam maaye no. Wo se da te. Na mra ye yenfo a etre ye Kristo Yesu nchen kwan. Na afi gidie abai. Na ye ni wa yenfo na se bio. Nti na ta so oyeye atwen gidie beba no. Nti this is the time and can we see focus o de kenkan ho no mame.
4: Gidie
3: nyam maaye no.
4: Ye
3: nsie mra se. Ye nsie mra se.
4: Wo beyi no di ahwere no.
3: Original copy ne ba wo. Muntia se ma me ka di ye. No no ba. Bible so ye mra na hwe ye. Bibia bi woni mu. O focus o no ho na de ne ho ho na ba dom o kenkan.
4: O se ye nti mra ye nyam fo akire ye Kristo.
3: Na mra ne ye nyam fo akire Yesu Kristo nchan kwa. E Yesu na na e ba wo. Awa awa tu. No wa fi gidie mu abuye mbem.
4: Na gidie abai.
3: Gidie no firi mu buye mbem. Na ma ye nyam kwa. Na fe gidie na abai wo ye nfo na o ka na asem. O se ye ni na se bi o.
4: Na munyina na m gidie.
3: Munyina na m gidie so na beba be ye Yakobon ma.
4: Kristo Yesu.
3: E wo Kristo Yesu.
4: E fi se.
3: E ye koto awo de nso. Ani anu
5: mo ko ma dia ni tele mo ko to a ni ko to me se ni ko ko ma wo ni se
3: me ma mo ni se se Israel fo be nyankwa o Israel fo fe na Paul o ko to de seremom so be nyankwa kenkan aha o wo nyankwa po sa na ne bi no ti o obo modin pa e fo ni ni mi diem o wo nyankwa po wo modin mo pa de ye o nim so osum na men so ni ni mi diem kenkan o se
5: me wo ni ko nyankwa ntene
3: Odi mu nyanko bo atene ne no. O hwehwe so odi wo na atene ne ba de abai. E be si ho. O hwehwe so odi ono ane tene ne be si ho. Kenkan.
5: Wo mre wo mu ase nhwe nyankopo ntene
3: ne ase. Dabi o. Kenkan.
5: Na Kristo ne mra no awie.
3: Kristo Yesu ne mra no ne de ba de. Na wie ye.
5: Ah,
3: e ma wo na wo gye Yesu Kristo di nyina. Kotene obi o gye Yesu Kristo di. No kuram. Kenkan e kotimi ni mu Kenkan mami Kenkan Kenkan aha eja what ba se o just how Kenkan ba se wa won say that we need understanding won say that here yan san kwai unda ni di re amra Romans chapter Matthew chapter 5 verse 17
5: wa
3: ngumra na mpa o migitum kenkan aha
5: da
3: bi mama san be sai mra na difo no amen sai na da kenkan mama sai ma shame is the problem mama me sai me mo me ya de be me be shame kenkan aha o so na asase nyantwa mu ya
5: ase
3: enu na deviate nipa no atrede aketoa baako anansen sanade aketoa baako o se emfiri die mu emre aha jese emfiri mu jese ni nyina ba mu ansa se bia ni wa emma mu ebetwa mu atrede anansen sanade aketoa baako ntwa mu enye full stop o se jese ni nyina ba mu ansa ana no Isaiah no so tire se jese abeya ade o no awurade pe ade bi o de be hwehwe ade e jese abeya de o pa ansa na ba ne nchan ti mu mie ntie ne ye kenkan to aso mame
5: o se ntie bi na beto mra no mu se ntito ayu ba o
3: no
5: be
3: che no be che che ni pa sa no aha e yan pa o san kenkan ho bi o
5: o se ntie o bi era o beto mra no mu se ntito ayu ba o
3: aha obeto mranketo yimu ensem yimu baako na obetirekire ni pasan yimu baako yimu baako eno so choroto
1: kitwa baako
3: na obetirekire keto yina baawo no nko a me pese wode no nko ato kenkan
5: ase obefre no keto osu
3: ahiyimu uja sem baako pe wo sentence mu etimi danem
1: Uncle heaven.
3: The bill sentence asem na me kanye heaven asem. Sentence. Uja one word wom. It me dana sentence ni nina. Into a key year, not as a yabia when it ya. Ken kan.
1: Ano din chai tete fo ne de no enie wu no

ye osoro ni asase ne emu asafu nyina bo da etoso nsun no yaho ye nyankopon wie na juma a oyoye no na da etoso nsun no ohun firi na juma a oyoye nyina ho na onyankopon shira da etoso nsun no na otee ho ifri se enu na ohun firi na juma a onyankopon boye na oyoye nyina amen kai humeda na ye no kronkron nensia na yo adwuma na yo wade yinara na da etoso nson no ye humeda e ma urade unyankopon nyo adwuma biara wono baba nyin no baba wakoa no wafuna no womwa no hoho a owo ufie apono mu na nensia na urade de yo soro ne asase epo ne dia ewo mu nyina na ohome da etoso nson no eyinti na yahwe ye nyankopon shira homeda na oye no kronkron se usan kan wo nan homeda na meda kronkron no wanyo de ya opɛ na ofre me homeda no se anije die ne yahwe ye nyankopon da kronkron no se da ese anidie na udinuni na wanfa wara wapan so na wanyo dia wara upe na wankika nsamu a ena wani beti yawe nyankopon ho na memo wafa asase so frozen bia so na memo wadi gwaja yakop ejapade no every say yawe nyankopon ano na aka onipanti na wajo homeda na nya homeda nti na woyo onipa na eyi nti onipa